0: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
1: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
0: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
1: Nay, bukas gulay po ulit ha!
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, Nay!
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
2: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
3: I'm a

0: do.
1: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay?
1: Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito.
0: Pati pagkain meron.
1: Galing mo talaga, Nay!
2: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

sabi na walang pagsubali at napakasakali dahil di mapagkali ang pagbabago ng isipan. Lumang kaugalian nung nais kong makita sa aking kapanahon kung kahataw, gumalaw, sumayaw sa tugtugin na may malinis na hangarin at higain, tambakan at takpanan sa mga kalooban sa kasalimot ibang.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay!
1: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3,

0: You are listening to DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this...
3: Pagkain ko ngayon,
4: gulay sa lugaw.
3: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
4: Pakukulaan mo muna,
3: tapos dudurugin
4: at ihahalo sa malapot na lugaw.
3: Nay, bukas gulay po ulit ha?

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
2: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
1: Galing mo talaga, Nay.
2: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council.

0: dabei.
1: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
5: Fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: It's hard to believe that this is the very last time. The last time I'll ever be able to touch you here, there, and there. The last time I'll ever be able to kiss you here, and there. Yes, it's hard to believe I'll never be able to hold you again like this. To taste your sweet lips, and to feel your soft body next to mine. Oh, baby. It's so hard to believe that this is the very last time. For no man could ever love a woman more than I've loved you tonight. But oh sweet baby, we're running out of time. Come on, move your body close to mine. Let me wrap my arms around you.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga residenteng biktima ng baha sa Kalumpit, Bulacan. Wastong pamamahala sa basura na nanatiling malaking hamon sa bansa. Hanggang 60,000 tonelada ng basura na lilika kada araw sa buong bansa. Senado tiniyak na walang leadership fund sa panukalang national budget sa 2027. At indak-indak na isa sa inaabangan sa Kadayawan Festival sa Davao, aarangkada na bukas!
5: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, epektibo na ang mas pinataas na fuel subsidy para sa mga pampublikong sasakyan.
6: Mula sa 10 piso kada litro, magiging 12 pesos na kada litro ang fuel subsidy o discount ng mga pampublikong sasakyan.
5: Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, mahigit sa 1,000 piso rin ang pwedeng matipid kada linggo dahil sa fuel discount.
6: Una nang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na tinaasan nila ang fuel subsidy bunsod ng krisis sa gitnang silangan.

0: Posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng industry sources, posibleng tumaas ng 4 pesos at 90 centavos ang kada litro ng diesel. Asahan namang tataas ng 3 pesos at 10 centavos ang kada litro ng gasolina at 5 pesos at 30 centavos sa kerosene. Tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil wala pang katiyakan na muling magbubukas ang Strait of Hormuz at malabo pa ang peace deal ng Estados Unidos at ng Iran.
1: Samantala, posibleng tumaas ang sigil sa kuryente sa makatanggap na bill ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunga ito ng pagtaas ng ancillary service rates ng 30.85%. Ang ancillary service ay kabilang sa mga pass-through costs para sa mga power supply na ginagamit sa pagpapanatili ng balance ng supply at demand. Bahagyang tumaas din ang transmission wheeling rate ng NGCP mula 0.50 patungong 54 centavos per kilowatt hour. At iginiit naman ng NGCP na hindi sila kumikita sa ancillary service charges dahil diretso itong napupunta sa mga power providers na nagbibigay ng reserve supply para mapanatili ang stability at reliability ng power grid.
0: Sa ibang balita, inalis na po ng PAGASA ang peligro ng mga malawakang pagbaha sa ilang lugar tulad na lamang po dito sa Metro Manila. Sa final flood advisory ng PAGASA, wala ng peligro ng pagbaha sa mga mabababang lugar sa Tulyahan River. Kabilang dyan ang Quezon City, Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Bumaba na rin ang level ng tubig sa La Mesa Dam sa 79.67 meters matapos itong umapaw nitong mga nakaraang araw. Tumambad naman kay DPWH Secretary Vince Dizon ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga bahay na lubog sa tubig baha sa Kalumpit, Bulacan. Tiniyak ng kalihim ang agarang pagtatapos ng mga flood control projects na napabayaan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Personal na napakinggan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang hinaing ng mga residente sa Kalumpit, Bulacan sa kanyang inspeksyon sa lugar. Suportado ng mga residente ang flood control project ng kagawaran na makababawas sa pagbaha. Pero ang tanging hiling nila, magkaroon ng maayos na malilipatan.
3: Humingi na ako kay Secretary Banoy ng 100 unit para dito sa mga tatamaan ng project natin sa Bulusan, sa Calizon, tsaka sa Frances. Kahapon, ginabas na nila yung resolution ng Sanggunian para doon sa relocation. No? So, in the meantime, kung kailangan na nilang umalis, bibigyan muna natin sila ng pangrenta nila.
2: Sakay ng bangka, binagtas ni na Secretary Dizon at ng mga tauhan ng DPWH ang Pampanga River para personal na tingnan ang sitwasyon sa Barangay Bulusan at Frances. Gayon din ang kapalit ng ampaw na dike sa kahabaan ng Bagbag River sa Barangay Calizon. Kita mula sa ilog na lubog pa rin sa tubig baha ang ilang kabahayan dahil sa tuloy-tuloy na pagulan, bunsod ng habagat na lalong nagpataas sa level ng tubig. Ikinadismaya ng kalihim ang kanyang naabutan na aniyay epekto ng mga natenggang proyekto na iniwan ng mga dating namumuno sa kagawaran.
3: Hindi ko maiisip paano nila nasip mura yun. Ano, tagagang nakakadugo ng puso. So kailangan nga tagaga, ayusin na natin lahat ng mga binaboy nila dito. I-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Ayusin natin yon.
2: Inaasahang matatapos ang flood control project para sa 3 barangay sa Marso ng susunod na taon, kasabay ng pagbuo ng permanenteng pabahay para sa mga apektadong residente. Samantala, hindi rin pinalampas ni Dizon na inspeksyonin ang sirasirang kalsada sa daang Maharlika Highway sa Baliwag, Bulacan. Nadiskubre ng kalihim na hinayaang sira ang kalsada dito habang may ibang proyektong pinopondohan kahit na wala namang sira ang daan.
3: So, minodify natin yung proyekto para yung pera gagamitin dun sa sira, hindi gagamitin dun sa ayos. Di ba? So, finally, naayos na and humingi na ako ng paumanin kay Mayor, tsaka kay Kong, tsaka sa mga tao dito. Yun ang naging saninong dili dito. So, pero finally, gagawin na natin to ng tama.
2: giit ni Dizon, tuloy-tuloy ang kagawaran sa pagpapaigting at pagpapabilis sa mga natenggang flood control at infrastructure projects para maibsan ang perwisyo sa mga residente, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Patuloy ang pag-aayos at pagpapatibay ng mga infrastruktura ng Department of Public Works and Highways sa iba't ibang lugar na apektado ng malakas na pag-ulan. Layo nitong agarang maibalik ang normal na biyahe at mapalakas ang proteksyon ng mga komunidad laban sa pagbaha at iba pang panganib. Narito ang report.
1: Patuloy ang clearing operation ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Governor Badodangwa National Road sa Bangko Daklan Tublay Benguet matapos ang soil collapse dulot ng malalakas na pag-ulan. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas at agad na maibalik ang mga kalsadang naaapektuhan ng masamang panahon. Pinapayuhan ang mga motorista na pansamantalang gamitin ang Suyok Baayan Poses Road o Ambong Dolantuel Alno Alapang Provincial Road habang isinasagawa ang clearing operation. Patuloy ang DPWH sa pagkakabit ng wire mesh baskets at paglalagay ng konkretong riprap sa gilid ng Talomo River sa Davao City bilang paghahanda laban sa flash floods. Layo nitong patibay ng pundasyon ng itatayong mas mataas na pader para sa kaligtasan ng mga residente, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, pinamamadali ng Pangulo ang konstruksyon ng gap sa dike na iniuugnay sa matinding pagbaha noong Hulyo. Ininspeksyon din ng DPWH kasama ang mga opisyal ng Baliwag City at Bulacan 2nd District ang isang kilometrong baku-bakong bahagi ng Doña Remedios Trinidad Highway sa Baliwag City, Bulacan. Nakaapekto ito sa bilis ng biyahe at nagdudulot din ng abala sa mga motorista at commuter. Ayon kay Secretary Dizon, pinamamadali din ng Pangulo ang konstruksyon ng tatlong taong natenggang four-lane road na inaasahang matatapos sa susunod na taon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Eto naman, may magandang balita po ang Social Security System sa mga bagong pensioner na nakatanggap ng pensyon nitong Hunyo hanggang buwan ng Agosto. May emergency program rin sila para sa mga aktibong miyembro na naapektuhan ng bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
4: Bukas para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS ang Emergency Loan Program na maaaring mapagkuhanan ng dagdag na tulong pinansyal sa panahon ng pangangailangan, lalo na ang mga nasalanta ng mga bagyo at habagat. Maaaring makahiram ng halagang nasa 1,000 hanggang 20,000 piso ang mga kwalipikadong miyembro, depende sa kanilang average monthly salary credit. Kailangan lamang na mayroong hindi bababa sa 18 ang kontribusyon ng miyembro at may nakarehistrong valid Philippine address sa SSS.
5: Yun po yung isa pang maganda dito sa programa natin. 7% per annum po lamang ang ating interest rate. Tapos mayroon po tayong 6-month moratorium na tinatawag kung saan wala pa pong babayaran na loan amortization sa loob ng 6 na buwan. Mag-uumpisa lamang po sa 7th buwan ang pagbayad ng loan amortization.
4: Maaari pang mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro hanggang April 30, 2027 at inaasahang mailalabas ang loan proceeds sa loob ng 1 linggo sa pamamagitan ng electronic fund transfer kung may aktibong disbursement account ang miyembro. Samantala, magsisimula sa Setyembre ang dagdag sa pensyon ng mga bagong pensioner na nagsimulang tumanggap ng pensyon noong Hunyo, Hulyo at Agosto.
5: Kung kayo po ay retirement o disability pensioner na bago lang kayong pensioner ngayong June, July o August, 10% po ang itataas na inyong buwan ng pensyon.
6: Ayun.
5: Kung kayo po ay survivor pensioner, 5% po ang itataas ng inyong buwan ng pensyon.
4: Ayon sa SSS, makatutulong ang nasabing increase sa mga pensioner, lalo na sa mga nakararanas ng epekto ng mga nagdaang sama ng panahon. Pinag-iingat din ng mga miyembro laban sa mga peking anunsyo at scam. Paalala ng SSS, huwag magbibigay ng personal at pinansyal na impormasyon sa mga kahinahinalang text o email at laging beripikahin ang mga anunsyo sa opisyal na social media accounts at website ng ahensya.
5: pinapaalalahanan po natin sa mga ating mga miyembro ng SSS, andiyan po ang mga pautang na programa ng SSS, ang salary loan, ngayon emergency loan, pati sa mga pensioner natin, pension loan, meron pa rin po tayong programang ganyan. Pwede pong umutang sa SSS hanggang 300,000 pesos, depende po sa halaga ng kanilang buwan ng pensyon. At siyempre po, sa oras ng pangangailangan, kung tayo magkasakit, may sickness benefit, kung tayo po ay mabalda, may disability benefit, pasyalan lamang po ang mga social media accounts or website ng SSS para sa mga karagdagang impormasyon.
4: Jana Madrid, para sa bayan. Inihahanda na ng Philippine Crop Insurance Corporation ang 36 million pesos na bayad sa insurance ng mga magsasaka na nasira mga pananim dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Lumabas sa datos ng Department of Agriculture na umabot sa 35.67 million pesos ang halaga ng mga pananim na nasira ng mga nagdaang bagyo mula sa anim na rehiyon. Region 3 o Central Luzon ang matinding naapektuhan kasunod ng Regions 1 at 4B. Pinakilos na ng DA ang kanilang regional office para maibigay agad sa mga magsasaka ang halagang dapat nilang matanggap.
0: Puspusan ang pagpapatupad ng Environment Management Bureau ng DENOR sa Extended Producer Responsibility Act of 2022. Dito ay natasahan ang mga kumpanya na maging responsable sa tamang disposal ng kanilang plastic packaging waste. Ang mga basurang ito ang naiipon sa mga estero at iba pang daluyan ng tubig na nagre-resulta sa matinding pagbaha. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Iniulat ng Environmental Management Bureau o EMB ng DENR na umabot na sa 61 hanggang 65,000 na tonelada ang basurang nililikha ng bansa kada araw na patuloy pang tumataas dahil sa population growth, urbanization at pagbabago sa consumption patterns. Ayon kay Attorney Janice Regoso Pamit, Regional Director ng EMB-NCR, hindi lamang dami ng basura ang hamon, kundi ang tamang pamamahala nito mula segregation hanggang final disposal. Dagdag pa ng opisyal, wala pa sa 100% ang collection coverage ng mga lokal na pamahalaan, habang 63% pa lamang ng mga barangay ang may access sa Materials Recovery Facilities o MRFs para sa waste segregation at recycling. Binigyang diin ng EMB-NCR ang kahalagahan ng Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act sa pagpapatupad ng source segregation, recycling, composting, at tamang pagtatapon ng residual waste.
6: Hindi lamang po trabaho ng gobyerno yung paglilinis ng ating mga basura. Shared responsibility po ang solid waste management. May pananagutan yung bawat household, business establishment, industry, waste generator, atin pong mga local government units at atin pong komunidad.
2: Kasunod ng epekto ng nagdaang bagyo at habagat, patuloy ang regular na paglilinis, declogging at monitoring ng mga daluyan ng tubig sa Maynila upang mabawasan ang pag-ipon ng basura sa mga kalsada at estero, lalo na tuwing panahon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Sa Parañaque, mahigit 200 truckloads ng basura at debris ang inalis mula sa Baclaran Redemptorist Water Channel matapos ang ilang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Isinagawa ang cleanup operation ng lokal na pamahalaan katuwang ang Metro Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways matapos maipon ang mga basura sa waterways na inanod mula sa Manila Bay dahil sa high tide.
6: Ang EPR Act po ay isang paradigm shift sa ating solid waste management. So nasabi ko na po kanina, bukod po sa responsibility ng government at LGU ang waste, dito po under RA 11898, meron po tayong tinatawag na mga obliged enterprises o yung mga producers sa buong life cycle ng plastic packaging, kailangan po nilang mag-comply dito sa ating EPR Act.
2: Pinaiikting aniya ng Extended Producer Responsibility Act of 2022 ang pananagutan ng mga kumpanya sa pagbawi at pag-divert ng bahagi ng kanilang plastic packaging waste. Target ng EPR law na maabot ang 80% waste diversion rate ng mga obliged enterprises pagsapit ng 2028 upang mabawasan ng plastic waste na napupunta sa landfill at waterways. Nanawagan naman ng EMBNCR sa publiko na makiisa sa solid waste management sa pamamagitan ng tamang segregation, pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics, recycling, at responsabling pagtatapo ng basura bilang bahagi ng shared responsibility ng lahat. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Umabot na sa 750 metric tons na mga basura ang naalis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa exempt tourist water channels sa Parañaque City simula noong Lunes. Binubuo naman ito ng 230 truck ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, itatapo nila mga basura sa San Mateo at Rodriguez Rizal Landfill. Sinabi ni Torre na napuno ng basura ang exempt tourist water channel matapos masira ang trash trap sa kasagsagan ng habagat.
0: Eto, maraming napatayin, Claire, dito kanina dahil makalipas po yung ilang araw, sumikat na po ang Haring Araw kanina. Magtutuloy-tuloy naman kaya ito. Alamin po natin ang update sa magiging lagay ng panahon mula kay Pagasa Weather Specialist Dan Villamin. Dan.
7: Magandang gabi na yan sa ating mga taga-subaybay. Sinasampay natin yung mga pag-ulan na bilang ng habagat sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitang Luzon, including Metro Manila and Western Sections ng Caloparazon and Mimaropa sa mga susunod na araw. Pero for today, ay nabawasan yung mga pag-ulan. So makakaranas pa rin tayo ng mga scattered rains dito sa Ilocos Ilocos Region, Zambales, Bataan, and other portions ng Central Luzon. Generally, fair weather ang ating inaasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa sa the rest of Luzon, Visayas, and Mindanao na may chance na isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa kalagay ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboard ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamin.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamin.
1: Samantala, kumustahin natin ang Metro Manila matapos ang ilang araw na pananalasa nitong habagat. Makakausap po natin sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi, GM Torre. Si Sheila Natividad po ito at Ryan Lisigues ng PTV.
8: Baka po yung tayo matapit.
1: GM Torre?
8: Sa mga kaparingan ko.
1: Samantala, babalikan po natin si GM Torre maya-maya lamang.
0: Susunod! Deadline sa pagbabayad ng buwis. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue sa mga lugar na nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat.
1: At aktibidad sa Kadayawan Festival na indak-indak, aarangkada na bukas. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: TBBM at Work.
1: Ang wikang nag-uugnay sa bawat isa ay wikang nagpapalakas sa ating bansa. At mabuting kasangkapan sa pagpapayago ng ating kaalaman. Mahalin natin ito, gamitin at pagyamanin. Maligayang buwan ng wika, mga kababayan!

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend at sa mga pagkakataon po ito ay kumustahin naman natin ang lagay ng Metro Manila matapos ang ilang araw na pananalasa nitong habagat. Makakausap po natin sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torre, si Sheila Natividad po ito at si Ryan Lisigas ng PTV.
1: Magandang hapon po at magandang hapon sa inyo mga tagapakinig.
0: Good evening po, GM. Una po sa lahat, kumusta na po ang Metro Manila matapos itong halos isang linggo na hindi po tumitigil yung pag-ulan?
1: Nandito na naman po tayo. Ang MMDA, after ng few days ng lull ng ulan, eh nakaantabay na naman tayo dahil nakakaranas na naman tayo ng pulupulong pag-ulan sa iba-ibang parte ng Metro Manila. So, nakaka-activate naman ang ating 24-hour monitoring dyan sa ating FCIC, yung flood control office namin na talagang nagmo-monitor itong flooding incidents.
0: GM, kumpara po noon, may nabago na ba sa Metro Manila kung ang pag-uusapan ay yung pagbaha? GM?
1: Hello? Naputol po kayo?
0: GM, ulitin ko po yung tanong. Kumusta na po ang lagay ng Metro Manila? Kasi di ba, kung pag-uusapan ay baha, sa ilang mga kalsada ng Metro Manila, eh, talaga naman pong makikita natin ito. Kumusta na po? May nabago po ba?
1: Depende po sa kung sinong kausap. Pero pag kinausap natin yung neutral observers, pati na rin ibang mga mayors, eh kasi ang sukatan ng baha, eh yung pagbaha kasi, yung flooding na performance ng ating flood control, ang sukatan kasi niyan is tatlo. Una, yung comparison nung dati at ngayon nalapad ng apektadong areas. Pangalawa, yung lalim ng tubig baha. At ang pangatlo ay ang bilis ng paghupa niya pag tumigil na ang ulan. So, in the past episode, itong last week na episode na nagkaroon

0: mga areas naman na dati alam na nating dati ay binabaha na, pero ngayon parang nakaranas pa rin ng ganun din pagbaha, kaya gaya ng Paranaque at saka sa south ng Metro Manila, Las Piñas. So sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang aming aming preventive measures para at ma-mitigate natin yung mga posibleng pagbaha uli, lalong-lalo na kung ito ay dulot ng pagliit ng mga waterways at saka dulot din ng basura.
1: GM, kumusta naman po yung operasyon ng mga drainage system, water pumping stations? Meron po bang mga hindi nakapagpaandar o hindi po nagana nitong mga nagdaang malalakas na pag-ulan?
0: Sa 71 pumping stations ng MNDA, lahat po ay gumagana yan. Lahat ay gumagana at yan ay in accordance sa ating protocols kung kailan yan pinapatakbo. At tumakbo naman. May mga pumping stations nga lang na apektado ng pagbara ng basura, pero yan naman ay nasusolusyon ng kaagad at may ibabalik kaagad ang komisyon ng ating mga pumping station.
1: GM, karagdagang tanong lamang po, ilang pumping stations po ba sa kasalukuyan yung operating sa Metro Manila at may mga kulang pa po ba when it comes to capacity?
0: So MMDA 71 ano, ang ating pumping station. Pagkatapos ang ating DPWH may sarili ring mga pumping stations na hindi pa na ito-turn over sa MMDA at ino-operate pa nila. At ang LGU ay meron ding mga pumping station na sa kanila ito-turn over ng DPWH pagkatapos ng komisyon.
2: GM Tori, sir, si Ryan po ito. GM, ilang tonelada po ba ng basura so far ang nahahakot na ng MMDA matapos yung paghupa ng mga pagbaha dito sa Metro Manila so far, GM?
0: Sa Baclaran Water Channel, yung sa Redemptorist Water Channel, nakakuha tayo dyan ng mga around 750 tons. Equivalent to 100 plus trucks, 103, mga ganun na trucks ng basura ang nahango natin dyan.
2: Mm-hmm. Naniniwala ako dun sa sinabi mo, GM, na yung problema sa baha ay hindi lamang problema ng gobyerno, kundi problema din ng publiko, dapat tayo maging responsable. Ano po yung panawagan natin sa publiko with regards doon sa pagtatapon, proper disposal ng basura, GM?
0: Gusto natin i-emphasize, ano, ang problema sa pagbaha ay maraming dahilan. May mga pagbaha na talagang dahil sa napakalakas na ulan at na overcapacity sa design ng drainage system. Meron din pagbaha na dulot ng pagbara ng basura, may mga bahari na cause ng pagliit na mismo ng mga drainage system, at may mga pagbahari na ang cause naman ay pag-fail ng mga pumping station. So iba-iba ho yan sa iba-ibang mga lugar at sa iba-ibang pagkakataon. Pero isang sigurado dyan, ang ating mga drainage system ay may optimal design performance yan at obligasyon ng gobyerno na yan ay patakbuhin at kasama sa ating aspeto na tinitingnan para optimal ang performance ng ating drainage system ay ang siguraduhin na ito ay hindi nababarahan ng basura. Kaya ang ating gobyerno ay may obligasyon din na isiguraduhin na ang basura ay may intervention na maayos, may collection, segregation, at eventually disposal. Pero yung ating community rin ay meron ding obligasyon na huwag dumagdag sa stress doon sa system na ginagawa ng gobyerno sa pamamagitan ng pakikisama at pagsunod sa batas. Huwag magtapon ng basura sa kung saan-saan at kung pwede sa kanilang mismong mga pagkabahayan in compliance to the Solid Waste Management Act ay mag-practice ng segregation, recycling, upcycling, at kung iba ano pa ang mga nakalagay, nakatakda sa mga regulasyones ng mga paraan para mapakonti ang mga basura na ating naitatapon.
1: GM, sa mga flood control project, meron po bang kailangan i-upgrade o dagdagan, at sakali magpatuloy itong mga pag-ulan-ulan, ano po yung magiging preparasyon ng MMDA para hindi na maulit o lumala po yung usapin pagdating sa pagbaha?
0: Tuloy-tuloy naman ho ang review natin sa ating system, ano, sa ating flood control system, together with the DPWH. Tuloy-tuloy po yan, nire-review yan, tinitingnan kung ang design capacity ba ay tama pa rin hanggang sa ngayon o kailangan na mag-upgrade. So, yan ay joint na trabaho ng MMDA at DPWH at ng iba pang mga sangay ng gobyerno na mayroong mga interes

0: may mga mandato regarding that matter. We'll update you from time to time kung ano man ang mga gagawin natin. Pero sufficient to say, ang gobyerno ay laging nakatingin at naghahanap ng mga choke point ng kung saan ang mga bottlenecks para masolusyonan agad, para mabawasan ang epekto nitong mga pagbabaha na ito.
1: All right, maraming salamat po sa oras, MMDA General Manager Nicolas Torre III.
0: Maraming salamat din po.
1: Samantala, pinalawig pa po ng Bureau of Internal Revenue ang palugit sa paghahain, pagbabayad at pagpaparehistro sa buwis sa mga lugar na naapektuhan ng habagat hanggang sa August 18. Magtatapos sana ang palugit bukas, August 16. Pero ayon kay BAR Commissioner Charlie Mendoza, naunawaan nila o nauunawaan nila ang sinapit ng mga taxpayer na naapektuhan ng kalamidad. Inatasan ng BAR ang mga bangko na tanggapin ang bayad ng buwis hanggang August 18. Nilinaw din ng BAR na ang mga taxpayer na gumagamit ng electronic filing and payment system ay hindi saklaw o kasama sa extension.
2: Mas maigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan. Ito ang tiniyak ng Department of Budget and Management lalo na sa flood control projects ng DPWH. Kasunod po yan ang pagsusumite ng 2027 National Expenditure Program sa Kamara. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Matapos maisumite sa Kamara ang 2027 National Expenditure Program, nangako ang Department of Budget and Management ng mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang pagtaas ng panukalang gastusin para sa 2027 ay dahil sa pagpapaigting ng mga programa at pagpapatupad ng mga pangako ng pamahalaan.
4: Bulk of the increase comes from mandatory requirements and existing fiscal obligations. These include higher national tax allotment for local government units, the fourth tranche of salary adjustment for civilian government employees under EO number 64, the corresponding salary adjustment for our military and uniformed personnel, and other fiscal obligations of our government.
3: Pinakamalaki sa proposed 2027 budget ang social services sector na may 2.4 trillion pesos. Sumunod ang economic services sa 1.8 trillion pesos. General public services sa 1.3 trillion pesos, fiscal obligations sa 1.1 trillion pesos, at defense sa mahigit 450 billion pesos. Naglaan ang DBM ng mahigit 100 bilyong piso para sa unprogrammed appropriations na pinakamababang antas sa National Expenditure Program simula 2019 at pinakamababa rin kumpara sa kabuoang proposed NEP simula 1991. Nilinaw ni De Leon na hindi ito unaccounted funds dahil mailalabas lamang ang pondo kapag natugunan ang mga itinakdang rekisitos at kondisyon ng DBM.
4: And I want to make one point very clear. Unprogrammed does not mean unaccounted for. It is not a blank check and it's certainly not an unlimited spending authority. It has clear purposes and well-defined triggers prior to release.
3: Sa DPWH na may isa sa pinakamalaking proposed budget para sa susunod na taon, prioridad ang ongoing flood control at iba pang infrastructure projects. Tiniyak din ng kagawaran ang mas mahigpit na pagbabantay mula konstruksyon hanggang operasyon para maiwasan ang anomalya at mga ghost projects.
5: Sa gitna ng mga issue sa transparency, hamon ngayon sa DBM at DPWH na patunayang ang bawat pisong inilalaan para sa mga infrastruktura ay tunay na mararamdaman at hindi mananatiling proyekto sa papel lamang. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Tiniyak naman ng Senate Committee on Finance na walang palulusuting leadership fund sa 7.2 trillion pesos na panukalang budget para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Nangako sa Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na hindi niya papayagang maisama ang Leadership Fund sa 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa taong 2027.
7: Usap kami ni Sen. Widel, siya po ang si S.P. Win, siyang financier na aking susundan. As far as he is concerned, walang ganun, no? Nung mula nung siya ay finance chair. At pagpapatuloy yun, even the reforms that he has started.
6: Iginiit ni Hirsito na magpapatupad siya ng mga reforma para matiyak na ang pondo ng gobyerno ay mapupunta sa mga proyektong may malinaw na pakinabang sa publiko. Tiniyak din ng senador na harangin niya ang anumang last-minute insertions at amendments sa bicameral conference committee deliberations.
7: No more amendments or insertions during bicam. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag meron hong pangangailangan, may kulang tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor.
6: Ipinangako rin ni Hirsito ang mas transparent na proseso sa pagbusisi ng national budget. Nilinaw din ni Hirsito na bahagi ng kanilang trabaho ang paghahain ng mga amendment. Gayunman, dapat anya mga ito ay nakatuon sa kapakanan ng publiko, gaya ng pagpapalakas sa healthcare at iba pang mahalagang programa. Batay sa affidavit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, 500 million kada distrito ang nakalaong pondo habang 120 million pesos naman sa bawat party list mula 2023 hanggang 2024 at tinaas sa 150 million pesos ng 2025.
8: Ito po mga detalye na ito, very important ho nabigyan ho ng further details no ni Secretary Bonoan kasi siya naman ho yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House, but also for the Senate.
9: As to how the House prosecution, House of Representatives approached the budget into 2025, nakita na niyo mo po na nakalatag po yung live stream, yung ating pagbabudget. These are the reform that we have instituted para po mas klaro and mas transparent yung naging pagbabalangkas ng mga pondo ng ating taong bayan.
6: Samantala, hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isiniwalat ni Bonoan sa Sandigan Bayan na naglagak umano ang ahensya ng hindi bababa sa tig 500 milyong pisong leadership fund sa bawat senador hanggang 1 bilyong piso naman sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Senado na nakalaan sa paggawa ng mga proyektong pang-imprastruktura ng mga mababatas sa taong 2024 at 2025.
10: Kung alam ng Pangulo, hindi niya mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, yun na lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
6: Pagtitiyak ng Malacanang, hindi na mauulit ang pag-abuso sa pondo ng bayan.
10: No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments.
6: Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Ito naman, mabilis na nakaresponde ang Department of Social Welfare and Development sa pangailangan ng libu-libong pamilya na naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Yan ang ulat ni Dayan Monica Tukay ng PTV Cordillera.
11: Mahigit 48,000 na pamilya na binubuo ng mahigit 130,000 na individual ang natulungan ng DSWD sa Cordillera sa kasagsagan ng Bagyong Luis, Maymay at ang nararanasang habagat sa rehiyon. Sa datos ng ahensya, 261 ang displaced families na binubuo ng mahigit 1,000 individual. 71 pamilya ang nananatili sa 18 evacuation areas. 13 million pesos ang halaga ng assistance na ipinamigay ng DSWD na binubuo ng 15,000 na family food packs, 272 na ready-to-eat foods at drinking water, habang 10 million pesos ang halaga ng mga non-food items.
12: Kahit wala pa yung sakuna, nandun na yung ating mga food items, non-food items, para anytime na kailangan nila, pwede nang i-access doon. Doon naman sa mga areas na wala tayong malapit na warehouse, kasama naman natin ang ating local government units, ang PNP, uniform personnel na magdala ng goods. Gaya nung nakita natin sa isa bandang Langiden, talagang dinala natin yung ating mga food items doon sa evacuation center.
11: Ipinagmalaki ng ahensya ang tulong ng mga last mile warehouses dahil napabilis nito ang pagbibigay ayuda sa mga nasalantang pamilya. Sa ngayon, puspusan ang pagbibigay tulong ng ahensya sa mga liblib na lugar sa probinsya ng Abra. Kailangan kasing tawirin ang mga ilog at daanan ng ilang ruta na may landslide. Samantala, nai-record ang 15 deaths at 14 ang injured.
12: Nakapagbigay na tayo ng ating assistance doon sa ating mga victims. More than 2 million na ang naibigay natin na worth of assistance sa ating mga victim families at saka yung mga pamilya ng injured, pati na rin yung other affected families.
11: Pinayuhan naman ng ahensya ang mga residente na hindi pa nabibigyan ng ayuda na mag-report sa kanilang mga local government units para sa kaukulang tulong. Sa mga partially damaged houses, 345,000 ang naibigay sa mga pamilya, habang 40,000 naman sa mga totally damaged houses. Patuloy pa ang assessment at tulong ng ahensya sa mga nasiraan ng bahay. Dahil patuloy ang nararanasang pag-ulan sa bahagi ng rehiyon, pinayuhan ng opisyal ang mga residenteng malapit sa mga landslide-prone areas na lumikas pansamantala. Dayan Monica Tukay, para sa Bayan.
1: At sa ibang balita, 40 nanay ang sabay-sabay na nag-breastfeed sa sabayang hakab sa barangay Catalunan Grande ng Davao City. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
13: Sabay-sabay na nag-breastfeed ang 40 ina sa sabayang hakab 2026 na inorganisa ng barangay Catalunan Grande sa Davao City noong Agosto 13. Bagay ito ng National Breastfeeding Awareness Month tuwing Agosto na layong itaas ang kalaman ng mga ina sa kahalagahan at benepisyo ng breastfeeding para sa mga sanggol. Ipinaalala rin ang tamang kaalaman sa pagpapasuso, kabilang ang pag-iwas sa paghahatid ng HIV at iba pang impeksyon. Binigyang diin din ang breastfeeding bilang mahalagang source ng sustansya para sa malusog na paglaki at pag-iwas sa sakit ng mga bata.
14: Less ang sakit kung mag-breastfeeding ang bata, no? Dili siya magkaba. Actually, kung makita ninyo, ginabakunahan ang mga bata. Kung ang mama kay ga-breastfeed sa yung baby, muhunong dayon. Mura siya ni-stop dayon og hilak. Nakakarga lang sa bata, no? Makita gid nimo ang bond between the mother and the baby.
13: May itinayo ring pumping station kung saan nag-donate ng gatas ang mga ina para sa Southern Philippines Medical Center Milk Bank na tumutulong sa mga premature babies na higit na nangangailangan nito. Isa sa mga nakilawak ang inang si Eileen na first time na nag-donate ng breast milk. Bago man sa kanya ang pag-donate, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng kanyang gatas, lalo na sa mga ina na higit na nangangailangan nito para sa kanilang mga anak.
15: Marag mother lagi makasabutan na emotion. Looy man padang ubang bata, good. Labi ng mga premature.
13: Ikalawang pagkakataon na rin ito para sa inang si Annie na nag-donate ng kanyang gatas. Bilang isang ina, nakita niya ang kahalagahan nito sa pagtulong sa mga kapwa ina.
15: Sa pag-handle sa bata, pagpanili, o buwan, ng mga kitang istorya sa abo sa mga nurse or kapwa.
13: Binigyang diin ng Barangay Catalunan Grande na ang breastfeeding ay hindi lamang responsibilidad ng ina, kundi ng pamilya at komunidad. Ayon sa SPMC, malaking tulong din ito sa pagdagdag ng supply ng milk bank para sa mga pasyenteng nangangailangan ng pasteurized breast milk. Israel de Maulao, para sa Bayan.
2: Ito naman, nakitaan ng malaking potensyal bilang sentro ng pamamahala at ekonomiya ang bagong Bangsamoro Government Center na inilunsad sa Parang Maguindanao del Norte. Layon din ng bagong pasilidad na may lapit ang serbisyo sa mga mamamayan ng BARMM. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
16: Formal lang inilunsad ng Bangsamoro Government ang bagong Bangsamoro Government Center o BGC sa Barangay Landasan Parang Maguindanao del Norte. Binigyan diin ni Chief Minister Abdul Rauf Macacua na hindi lamang pagtatayo ng isang gusali ang layunin ng proyekto, kundi ang paglikha ng mga pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon.
17: To this ceremonial groundbreaking, let us break this ground not merely to raise a building and create opportunities for the generations to come. With the support of partners, I declare the Bangsamoro Government Center officially launched.
16: Samantala, ayon kay Parang Mayor Kahar Ibay, ang BGC ay sumasagisag sa hangarin na mas ilapit ang serbisyong publiko sa mga mamamayan sa iba't ibang lugar ng BARM.
18: Dito ay simbolo ng isang nagnanais na ilapit ang serbisyong publiko sa bawat mamamayan mula sa ating mga lalawigan sa mainland hanggang sa isla ng Via Rebel. Ang tagumpay na ito ay tunay na lakas ng pagkakaisa.
16: Dumalo rin sa seremonya ang mga development partners kabilang ang Malaysian government na matagal nang may malapit na ugnayan sa Bangsamoro. Binigyan diin ni Malaysian Ambassador to the Philippines Dato Abdul Malik Melvin Castellino Anthony ang patuloy na pagkakaibigan at pagtutulungan ng Malaysia at Pilipinas lalo na sa Bangsamoro.
19: For Malaysia, this occasion carries special significance. It reflects the enduring friendship, mutual respect and close relations between Malaysia and the Philippines, and particularly the special bond that Malaysia has developed with the people of Bangsamoro over many years.
16: Para naman sa private sector, malaki ang potensyal ng bagong BGC bilang bagong sentro ng pamamahala at ekonomiya sa BARM. Ayon kay Tan Sri Azmil Khalid, maaari itong maging simbolo ng isang Bangsamoro na handa sa paglago, pagtanggap ng mga investment at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa mamamayan. Ang bagong Bangsamoro Government Center ay ibinahagi ng development initiative ng BARM na naglalayong magtatag ng dedikadong espasyo para sa mga operasyon ng pamahalaan at gawaing may kaugnayan sa pagpapaunlad ng rehiyon.
1: Ito ay alinsunod sa mas matatag na Bangsamoro agenda ng pamahalaang Bangsamoro. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
20: Isa po sa pinakaabangang aktibidad sa Kadayawan Festival, ang Indak-Indak na arangkada na simula bukas. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
21: Nakahanda na ngayon ang ilang mga lugar na pagdarausan ng Indak-Indak at Floral Cloud Parade bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kadayawan Festival 2026 dito sa Davao City. Sa ngayon, sarado na ang ilang mga daan na bahagi ng ruta na dadaanan ng mga contingent na lalahok sa Indak-Indak sa Kadayawan at Floral Float Parade. Patuloy naman ang puspusang paghahanda ng mga contingent para sa Indak-Indak sa Kadayawan kung saan pinapalakas nila ang kanilang mga ensayo bilang paghahanda sa inaabangang paligsahan. Nakadeploy na rin ang ilang mga security personnel sa mga lugar na dinadayo ng mga turista at bisita bilang bahagi ng pinag-inting na seguridad sa lungsod sa panahon ng Kadayawan. Samantala, bukas na rin ang ilang mga food at trade bazaar sa Davao City bilang bahagi ng Kadayawan Festival. Tampok dito ang iba't ibang pagkain at produkto at mga gamit na maaaring bilhin ng mga bisita. Karamihan ay mula sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs sa Davao City. Sa pamamagitan nito, nabibigyan din ng pagkakataon ang mga lokal na negosyo at maipakilala at maibenta ang kanilang mga produkto sa mga Davaoenyo at turistang dumarayo sa lungsod. Sa Coastal Road, isa sa gawang Indak-Indak sa Kadayawan Grand Showdown. Patuloy ang pagpapatayo ng mga tent at stage na paggaganapan ng mga performance bilang bahagi ng huling paghahanda para sa malaking pagdiriwang. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
2: Samantala, opisyal na pong nagsimula ang public truth-telling session ng Civilian-led Truth Commission na naglalayong idokumento ang mga umanoy paglabag sa karapatang pantao ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Sumentro ang unang pagdinig sa testimonya ni Luz Viminda Siopaw o Siopo, ina ng 18 anyos na si Raymart na namatay sa drug war noong 2017. Ayon sa Truth Commission, nais silang gumawa ng public record ng mga kaso, kilalanin ang mga biktima at maglaan ang isang lugar kung saan pwede nilang isalaysay at ibahagi ang kanilang karanasan sa drug war. Ikwento ni Ginang Luz Viminda na dinukot ng mga armadong lalaki ang kanyang anak sa Navotas City dahil sa paratang na pagnanakaw at pagkakasangkot sa drugs. Pero kalaunan ay pinagbabaril ito. Sinabi ng Ginang na kung may kasalanan ang kanyang anak, Bakit hindi man lang ito binigyan ng due process na tulad ng ibinibigay sa iba?
20: Bubuo naman ang affidavit ang ilan sa mga ex-bagmen na nakasama ng mga kapwa-bagmen na nakausap at nagkaroon ng individual affidavit sa Office of the Ombudsman. Kaugnay po yan ang investigasyon ng issue ng umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon kay Attorney Levito Baligod, abogado ng mga ex-bagmen o maleta boys, ito ay parang pasinungalingan ang sinabi ng apat sa mga ito na nag-recant na sila ay pinilit sa pagbuo ng naturang mga affidavit. 8 ex-bagmen ang nagkaroon ng individual affidavit, kung saan mula sa bilang na ito, 3 ang binawi ang kanilang naging mga pahayag. Tingin ni Baligod, nakadetain umano ang naturang 4 na ex-bagmen, kung saan ang isa sa kanila ay umano'y tumawag sa pamamagitan ng video call sa isa sa mga natitirang ex-bagmen na namumutla at namamaga ang mga mata.
0: These 8 were interviewed individually. Mm-hmm. May kasama sila mm-hmm. na hindi kasama sa nagpirma, no?
4: Okay.
0: Alam mo yung sa kanila, body-body.
4: Correct.
0: And I will be preparing together with the ombudsman lawyers an affidavit. It appears that they are being some sort of detained. Kasi hindi sila makalabas kung nasaan sila ngayon.
4: Yung 3? Apat. Detained by whom?
0: Kaya nga, hindi ko masabi yung ibang detalye, no?
4: Okay.
0: Kasi titingnan natin kung paano mag-evolve itong situation. And I am praying na sana nasa mabuti silang kalagayan.
20: Tuloy-tuloy ang pagresponde ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga sakuna sa karagatan at pagtulong sa mga pamilyang nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Narito ang ulat. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang isang mangingisda matapos lumubog ang kanyang bangka sa karagatan sa labas ng isang barangay sa Romblon nitong August 13. Agad na rumesponde ang Coast Guard Substation Kahidiokan kasama ang MDRRMO at ligtas na naibalik ang mga mangingisda na nasa maayos ng kalagayan at walang naiulat na pinsala. Ayon sa paunang investigasyon, tinamaan ng isang hayop sa dagat ang motor bangka habang humihila siya ng lambat na nagdulot ng pagpasok ng tubig at paglubog nito. Patuloy namang lumeresponde ang mga tauhan ng PCG sa mga apektado ng bagyo at pinalakas na habagat. Sa gitna ng malalakas na ulan, pagbaha at maalong karagatan, isinagawa nila ang rescue operations, preemptive evacuation at pagtulong sa mga apektadong komunidad at mga naantalang biyahero. Kinilala ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang katapangan at dedikasyon ng mga Coast Guardians sa pagtupad sa tungkulin sa kabila ng mga panganib. Sheila Natividad, para sa Bayan.

0: Samantala, balik tennis court na ang Filipino phenom na si Alex Ayala sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Cincinnati Open sa Ohio. Makakaharap ni Ayala si Elena Gabriela Rus ng Romania sa second round ng naturang WTA 1000 tournament ngayong Sabado po yan ng gabi, oras dito sa Pilipinas. Bilang world number 20, nakuha ni Ayala ang kanyang pinakamataas na seeding sa level na ito, kung saan lalaro po siya bilang number 17 seed sa nasabing torneo. Dahil dito, nakuha ni Alex ang first round bye na nagbigay na agad sa kanya ng pwesto sa second round. Ito ay ikalawang pagkakataon na maghaharap ang dalawa sa North American Hard Court. Susubukang bumawi ni Ayala sa kanyang pagkatalo kay Rus noong 2024 US Open Qualifiers, kung saan nanaig ang Romanian sa isang hard-fought three-set match. Ang Cincinnati Open ang magiging isa sa huling malaking hamon ni Ayala bago ang US Open, kung saan muli niyang susubukang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo sa huling Grand Slam Tournament ngayong taon.
1: Pinuri naman ni Meralco Bolts head coach Luigi Trillo si Jordan Varnado matapos ang impressive debut nito sa PBA Governor's Cup, kung saan pinutol ng Bolts ang 4-game slam kontra Barangay Ginebra San Miguel. Yan ang ulat ni Jamaica Bayaka.
2: Isang warrior kung ilarawan ni Meralco Bolts head coach Luigi Trillo ang bagong import ng Bolts na si Jordan Varnado. Sa matagumpay na debut ni Varnado kagabi sa PBA Season 50 Governor's Cup, naputol ang 4-game slump ng Meralco matapos talunin ang Barangay Ginebra San Miguel 97-88. Nagpakawala ang import ng 31 points kasabay ng 6 na rebounds, 4 na assists, 3 steals at 2 blocks para itulak ang Bolts sa panalo. Matatanda ang bago pa man magsimula ang conference noong nakaraan ang buwan, hinarang ang 29-year-old ng calf strain, pero sa kanyang unang laro agad niyang ipinamalas ang impact sa court.
3: I'd just like to thank the team for believing in me. You know, it's been hard, been rough for us these past couple weeks, but we're going to continue to fight, and yeah, it was a little bit scary, but I'm okay.
2: Para naman kay Coach Luigi Trillo, higit pa sa numero ang naipakita ng 6'7 forward. Sa fourth quarter nang lumapit ang Ginebra sa 3 puntos sa 81-78, si Varnado ang kumuha ng atensyon. Nagtala siya ng 14 out of 31 points niya sa final frame, kabilang ang clutch 4-point play at isang triple para muling palawakin ang kanilang kalamangan. Pinuri ni Trillo ang tapang ni Varnado na humarap sa hamon kahit galing sa mahabang layoff at napasok sa foul trouble.
4: I think, coming into a situation like that, that's very hard for Jordan because it's his first game back. He's been out of his rhythm, but I thought he made a lot of big shots down the stretch. And, you know, he's a warrior. He likes to take up to the challenge. When he had 5 fouls, he wanted to guard the import on the other side. But the one thing I noticed with him is he brings a lot of dimension to his game. He can put the ball on the floor, he can hit the three. We become a quicker team, right? So Hester and him, both good, just different players all around.
2: Ayon sa mentor, malaking dagdag sa laro ng Meralco ang versatility ni Varnado, kung saan kaya niyang umatake sa basket, bumira mula sa tres, at nakatutulong para maging mas mabilis ang Bolts. Sa panalo, umangat ang Meralco sa 3-5 at 5th spot sa group, bihabang bumagsak naman sa huling pwesto ang Jim Kings. Para kay Trillo, malaking senyalis ito na mas malaki pang mayaambag ni Varnado sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya pagbalik ng liga mula sa mahabang break. Jamaica Bayaka para sa Atletang Pilipino. Para sa Bayan.
1: At Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad, para sa Bayan.
1: Ako naman po si Ryan Lisiges at inyong natunghayan ang
0: Ulat Bayan Weekend.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
9: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: The New Sound of Public Service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!